Amen. Mayong gabi sa tanan. Welcome sa atong isa ka oras nga programa, The Gospel Hour. No, so dahil sa mga radyo, 105.9 dito sa Davao, no, ang Jensan, 105.5 and 105.9 Tupi. No, I believe, no, sorry kung nabay murag malibog tao sa Japan, no, kay mga Malaysia ang I believe, no, mga lato ang frequency dito sa ato ang mga kaubanan sa Jensan o Tupi. O sa Cebu, 104.3 sa Cebu. And tonight, kulugi ko ninyo sa usa ka oras. Wala pa akong kauban, no? Partner na ko si Pastor Randy. O kay nagapa-kwantagid siya, nagapa-balik pa sa iyahang kusog, no? So, praying na basin o pila ka bulan or weeks na lang, no, makabalik na po siya o program, no. Pastor Aldi, kumusta niya? Mayong hapon o mayong gabi, no, kauban sa imuhang pamilya o mga kaigsuunan po nato, mga kaubanan, mga pastors na naka-tune in, mga kauban sa pagtuosad, no, nato diya sa mga kaubanan, mga Bible Baptist Churches, mga members, kada simbahan, no, mayong gabi kaninyong tanan, o happy birthday sa mga nag-birthday, no, Pastor John, magbalita, dito may ganyan sa Pastor's Fellowship, no, salamat sa fellowship, o lindot sa mga challenges, mga mensahe sa mga kapastura, no, nagwali kanina, and also sa itong mga Bible students, sad, diya sa Turil, pasensya kay wala gyud naka abot kay nila, no, sige lang kay bawi ta sunod semana ay expected man nga na ako na basketball yo ana may meeting po, but anyway salamat nga nag-tune in mo mga Bible student diya sa FBBC Turil, no, sa ila Pastor Prime o ako simbahan sad, no, ang simbahan na to diya nasa Soraya Phase 1 Block 29 lot 21 ato ang panimbahon alas 9 sa Domingo o gani karong August 2 this coming Sunday our 9th church anniversary by the grace of God, no, mga bisita, especially kung ikaw wala pa gyud simbahan o wala pa kay naadtuan nga simbahan sama sa mga Bible Believing Baptist Church, you are welcome, no, free ka makabisit dito karong Sunday, no, so may gabi o akong wife sa karong dia sa Soraya with my apo, no, my missis si Judith Sands and among apo si Bibi Kea, no, Bibi Kea, good evening, and also si Naomi Grace, no, na sila ron sa balay, and also sa atong mga kahigalaan, mga kapasturan, no, diri banda sa North Cotabato, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, no, diri sa Davao City, maayong gabi, no, maayong adlaw, may gabi sa pag paminaw o bisan pa man sa inyong pakikuyog sa inyong sulugon karon nga gabi. Excuse sa kadali, excuse na.

Pasensya, pasensya sa, no, sa interruption ka dali kay medyo tugnaw kay Dre Grinla, nakalitan ko sa tugnaw, no, sa bugnawa niya. Nikalit lang ko ala tukar ang realities, no. Okay, so uyogi ko ninyo sa usa ka oras nga programa, The Gospel Hour, o I believe no karon nga gabi, ano na tayo sigutan, may tungkol sa pulong si Ginoo. Especially wala milaing ginakuan diri is kaluwasan, no, kaluwasan yon, no, salvation. Ang salvation dili salvation physical, ang salvation dili may tungod sa kaluwasan sa atong kalisod o saman, but kaluwasan especially kay kanidyo kalag na to, no, kay naagyo tayo appointed time human sa kamatayon, o natin judgment rather, no, human sa kamatayon. Okay, so may gabi isad diya sa akong anak po sa laak, no, Pastor Gio, ng team on highways and byways, no, Pastor Jed, diya sa apukon, mayong gabi. O si Pastor Edison sa diya sa Libuna, Bukidnon, no, akong eldisan, pastor sa diya sa Libuna, Bukidnon, ang mga apo, sila Ezekiel, o si Joas, no, praying po sa iyang wife na safe ang delivery. Also, no, Pastor Johnny Datoy, no, may gabi diya, Pastor Johnny Datoy, no, na diya sila, Brother Eric Fernandez and family, na diya sa Melbourne, Australia, no, diya daw sila naka-visit, no, sila, Sister Megan, o yung husband si Mark, diya rin nagasimba sa ila, Pastor Johnny Datoy, no, may gabi, no, diya sa, Melbourne, no, Bible Baptist Church, Melbourne, Australia, Pastor Johnny Datoy, no, mayroong gabi. And also sa, yes, akong wife, no, siya, good evening, no, watching from Soraya with Bibi Kia, no, Bibi Kia, no, lami kayo ni Natay Apo, no, lindog ni Natay Apo, especially kung yung babae nga po, kay, no, Maraygon, Maraygon, no, mayroong gabi, no, so, bago tayo makapadayon sa, tuwang, pagtimbayaon niya, no, so basi na maka-online na puno niya ampo sa tam, hayo sa tag-guidance sa itong buhay na Diyos, no, ato asan ni pray atong programa tungkol kay kabalo kita, na nagyag yung pamaagi himoon ang ato ang kalaban para dili maka padayon, dili tagan mga babag, no, atong paon, ang mga ato hangyoon na din ang Ginoo na wala'y makababag sa pagbantala sa iyang pulong karon niya gabi. Salamat po sa akong kauban diri karon, Brother Tracy, no, sa atong technical department. And pray, no, nga magbadaog na ato ang programa karon. Let's pray. Most gracious and loving God, tonight, salamat Lord sa higayon kay mo gigamit ang imo alaga diri sa radio program gamit ang Anchor Radio 105.9 Davao. And Lord, salamat nga nagapadayon kini, salamat sa imo ang pag-sustain, sa pag-provide Ginoo sa pananalalo diri sa station. This is a Christian station. Walay commercial break. Walay dili kini siya Ginoo. Non-profit kini siya nga programa. But Lord, I pray nga ikaw Ginoo magatagbo sa pananalalo. Salamat. Igamit mo si Pastor Oliver ang station and our church Ginoo. Tonight Lord, I pray for wisdom, guidance. Believe it Lord, mga katawahan nga maminaw karon Ginoo. Please, tagay sila ng langit ng kaalam. Desire, Ginoo, nga makapaminaw sa iyo mga pulong. Bisa na iyo, alaga, wala yung mahimo. Ano naman rin ang ilang lang, Ginoo, o ano na may tao rin ang naminaw karon hopeless, Lord, pray. Tonight, Ginoo, gamita kining iyong programa na makaangkon siya, Ginoo, kapahulayan siya ang kaugaling, Ginoo, especially Ginoo, kaling wabot ang kamatayon. Ang tao, Ginoo, ano lang yung kahadlok. Asa, padulong, akalag, wala sila masayon unsa man, but tonight Lord, please maluoy ka Ginoo, pinahagi sa balang espiritu Ginoo, pasabta siya Ginoo, please sa among mga pagkulang diha kanimo Dios, na man may mga lahimo at di mas mga tubangan, please Lord, sorry unsa man ang mga dili nimo ikalipay, so that Lord ang himong pulong mahimong blessing karon nga gabi Ginoo. Salamat sa mga nag birthday, pray Lord for strength and more years ilang pagpangalagad Ginoo. Bisa pa man sa nagbiyahe karon, safety Lord please. Panalipdi sila Ginoo sa mga untoward incident Ginoo. So, bisa pa man Ginoo sa mga dulay mga balatian, Lord please. Complete healing Ginoo, maluoy ka.
o ang tanan mo gisali kitong yan kani mo ang kadaugan karon ikaw may maya mag-glorify sa among ginabuhat kita in Jesus Christ name I pray. Amen and amen. Okay, so bago ta mabilaw sa sakawit ato na mabasahon atong text karon kagabi John chapter 6 John chapter 6 verse 44 no ako lang basahon sa ka verse and then mabilaw ta ko sa kaminsahi sa awit what a day that will be unya no atong paminawon. Ego din sa John 6:47. John chapter 6 verse 47. Verily, verily I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. So nito kayo, Jesus Christ, verily, verily. No, sa pagkatinood, no, siya nagasulti ka rin ka na to. No, siya, kung atong tunguhan, adunay, kinabuhin, walay katapusan. No, kinabuhi, na walay katapusan. Nindot kayo na siya. Kaya ang tao sa kalibutan, may katapusan. May kinabuhi. Pero walay ayo ang kinabuhi kung wala tayo Kristo sa atong kinabuhi. So karong gabi, paminaw sa nato, ako sa kaminsahe sa awit.

Amen! What a day that will be pag ganindota, no? Ang Dinoo, adun lang yun siya ay nindot kayong plano pamaagi sa matag-usa ka nato. Atong plano wala ayo, atong pamaagi wala gyud ayo. Salamat na lang do kay dunay umabot nga panahon, umabot nga adlaw. Kabalo kita, ikaw, ako, kung wala gyud tay relasyon sa Ginoo, wa gyud ta kabalo unsaon nato ni siya. O salamat pod Brother Raymond, no? Atong amigo, no? Amo gid salamat sa pagpahinumdom mo kay nagkambyo ang kwandre. So nagkambyo ang kwan sa aton microphone, no? So ang napindot ko mic 1 pero maka-record siya sa mic 2. But tonight salamat, no? Salamat kayo. And tama gyud ingon ni Pastor Johnny Datoy, no? Ang kaluwasan sure gyud kay si Jesus Christ ang nagbayad sa atong sala. Yes, sakto gyud na si Jesus. Si Jesus Christ ang naghimog pamaagi dili atong pamaagi, no? Mo nindot. No, may gabi, no? Salamat pod Pastor Johnny. Pastor Randy, no? Watching karon. Mayong gabi dia, kumusta na ka? Sila ang pamilya niya dia, Ma'am Raquel, ang mga kabataan, no? So pabalik lang gyud sa kusog Pastor Randy, no? Atong paningkamutan, by the grace of God, gamiton pa sa Ginoo. Brother John Mark Sawan diha sa Japan, no? Maayong gabi Brother John Mark, no? Salamat nga naapog kay nag-vlog ni sa lato kamen sa Japan, taga-share siya sa iyang knowledge about Nihongo, no? Palayo na brad, yan indot na, no? Nga makatabang ka sa pagtudlo, ang isa man ang willing mo adtog Japan, no? I-follow ninyo ni si Brother John Mark sa iyang vlog niya, nag-vlog ni siya dito, no? Sa Japan. No, sa unsa ito brad, nakalimot ko sa imong pangalan sa imong gi-vlog brad, nga imong pangalan sa vlog nimo, no? So i-post diri para tuan na siyang masulti sa mga kaigsuonan nato nga willing, no, makat-on og Nihongo free, no, free. Okay, so karon nga gabi padayon ta sa tuang hisgutan, no? Ato nang nabasa ka ganina diri sa John chapter 6 verse 47. Jesus Christ ingon siya, verily verily I say unto you, no, nindot kayo, no? Kay ang iya yung gisulti, he that believeth on me hath everlasting life. But not diri lang pagtuo, di lang tuo, kay kinahanglan jud ning pagtuo na to nga sigurado. Kay sigurado on jud nato. Mabitaw nang si Jesus Christ nag-start yun siya with verily, verily. Ano sugod? Verily, verily. Nga naman, gi-emphasize niya ang absolute truth or ang kamatuoran unsa ka-importante kaling statement. No? Ang iyang statement, ingon, salvation is not based on human effort but on faith in Christ. So, but in a way, daghan po kayo nagtuo kay Jesus Christ, daghan ka nito sa Ginoo, pero dapat masabta na to unsa ang plano pamaagi sa Ginoo. So ato isgutan karon, the sureness of everlasting life. E daghan man jud pod kayo diri sa kalibutan karon na ay mga religion, no, na ay mga naa sila ay mga giapilan nga mga grupo. Pero pag moisgut na gani kaluwasan, gani gina-judge pa nila ning usas, no? Ila na pong binuangan ning usas. Ila na lang binuangan ng usas, ila lang yaga-yagaan ng usas. No? Ingon sila, anang usas daw, tudlo daw na siya, nadili daw na siya tudlo ni Jesus Christ. Usa din ang kinabuhing walay katapusan. Anang kinabuhing walay katapusan, kung ikaw ang maguna-una, may katapusan. Pero sa Dios wala. Ingon na gani siya, everlasting life. No, usa man ang everlasting life, may katapusan, ay lasting di ay. Everlasting, walay katapusan. So mula karon basin ikaw karon usa ka nga nagtuo nga may katapusan o kaning kaluwasan, dili na to may baluan karon. Mabitaw na nga, kisa man mo basa gud aning Bible, kisa may mutanaw ani alam patay, kisa may maminaw alam patay, ang maminaw ang buhi man gyud. Pero daghan kayo sa to buhi karon pero murag patay. No, patay sa unsa man? Patay espiritual, no.
dili man ta mo ingon niya kanang unsa diyang pastor holier than down thou art, oh, holier than thou juga pastor, mas balaan juga ka sa no dili mo well, naata aning karnal karon, naata sa unod karon, dili pa sa bot nga di ta kasala, makasala gyud ta no sa pananaw pangunahuna panulti. Pero kanang pasabot nga sala kanang ginahimo nga usual ginahimo sa tao nga unsa gyud nang sala, naglunang sa sala, dapat dili na na siya mao makita sa usa ka Kristohanon, no? So karon atong tun-aw karon the sureness of everlasting life. Number one, Jesus Christ ingon siya diri, verily, verily I say unto you. So pasabot, the certainty of Christ's promise, no? Unsa man ang certainty? The quality or state of being certain, especially on the basis of evidence. So Jesus Christ speaks with divine authority, no? His promises are trustworthy and unchanging. So tanaw na to ang John 14:6, ingon siya, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. So siya ang pamaagi. Kung dili man gikan sa iya ha, wala gyud kasiguraduhan. No? Ingani Hebrews 6:18. Atong basahon ng Hebrews. Hebrews chapter 6 verse 18. Hebrews chapter 6 verse 18, no? Atong tanawon ang Hebrews chapter 6 verse 18. No, ingon diri. Verse 18, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. No? Dili mamakak ang Dios, no? We might have a strong consolation who have pled for refuge to lay hold upon the hope set before us. No na, Titus, atong tanaw ng Titus 1:2, no? Titus 1:2. Sayon dia, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. 2 Timothy chapter 1 verse 1. Ikon 3. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God according to the promise of life which is in Christ. Kinsa ang nagsaad sa kinabuhing walay katapusan? Christ. So Jesus Christ. So sure ang kaluwasan, sureness of everlasting life, because the certainty of Christ's promise, promise na siya sa Ginoo. So believers can rest confidently in Christ's word. So mo lang natay comfort, confidenta, tungod kay ang pulong sa Dios, siya mismo ang nagsulti through his prophets or through his apostles. Gisulti niya. So mo lang ang Dios di man makita, balaan o espiritu ang Dios, so nagpakatao siya, naa siya mga gikatubang ang mga tao, makatuyahang gipili, para maoy mag-declare sa iyahang pagka-Dios. So, ay dili na nato siya dudahan. Kay kinsa pamanday dapat atong tuuhan. Di ba ang tuuhan na to ang kamatuuran? Gusto tag kamatuuran, gusto tag prueba, pero base na gikan na yun mismo sa gininawa sa Ginoo, through His Word, ato pag yung dudahan. So dapat confident ka, makaingon nga, ang pulong sa Dios tinuod, sakto, tama, eh di magyod mamakak ang Dios. So the sureness of everlasting life, number one, the certainty of Christ's promise. Sure, quality, sakto, tama, no, nindot. Kay ganun man, ang Dios ang naghimo og pamaagi. And then number two, no, dili tad maglugay, dili ato ning patagaan og kanang dali ra nimo masabtan karon nga laminaw ka. So diri sunod sa priest ya, he that believeth on me. So kinsa katong nagatuo sa iyaha? Number one, ang pagtuo sa iyahang pulong. No, dapat mas tuuhan ato iyahang pulong. So the number two, the condition for salvation. So ang faith, no, biblical faith is personal trust in Jesus Christ. Now, mabitan ng sudden faith, come it by hearing, and hearing by the word of God.
Now, gani sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is not merely intellectual agreement, but wholehearted reliance upon Him. Mga naingon sa Romans 10:9. No, atong basahon ang Romans 10:9. No, atong tanaw ng Romans, atong tanaw ng pulong sa Dios. No, kay dili ni atong pulong, pulong ni sir, igo rata ni sunod, igo ta ni sunod og nituo. No, ato lang gituuhan tungod kay gisulti nini. Ingon di sa verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. No? Sa una, natay mga belief, natay mga gituuhan, nga kung maayo tagpasaylo, isulti na to sa tao. Ayaw. Kaya ang tao makasasala man na. Makasasala man ang tao. Pero ang Diyos, direct ka musulti siya. Mabitaw na ang kaluwasan, dapat na ay mo guide sa imo unsaon. So, i-confess ni mo, tuuhi kinasing-kasing, nga imo siyang dawaton, pinaagi sa imong pagtuo, dawata siya by faith. No? So, mo ni, ikon din sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. No? Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 1. No, ingon sa verse 1. And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. No? So, kung ang tao mo salig dia sa Ginoo, wala na. No, ato na ni kaning pata ang kaning ato ang sala. No, ato na ni siyang patyon. No, ingon diri sa verse 5, no, verse 5. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. No, pagkanindot. Verse 8. Sayo sa verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Verse 9. Lest any man should boast. So, dili na nato. Trabahuan ang kaluwasan. Kaya gitrabahuan naman sa atong mangluluwas. Siya naman ang nagbuhat ani. Ang ato lang tuuhan, ato yung gibuhat dito sa cross. Ana lang kasimple ang kaluwasan. Then Acts 16:31. No, ingon sa Acts 16:31. Ingon diri, believe, and he said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. No, pag ikaw una na save, gidawat ka sa Ginoo, gidawat ni mo si Jesus yung personal na save, ang Ginoo sa yung kasing-kasing, tinutanay, yung mga pamilya wala pa naluwas, maluwas na lang sila kay ikaw malang unang naluwas. So, manang ipasabotan ni, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. So, katibukan sa imong panimalay, maluwas, no? Maluwas na, labaw na makita yun sa imuha. Every person must personally believe in Christ. No, kinahanglan mo tuo ta kay Jesus Christ. Kay kung di ka mo tuo kay Jesus Christ, alisod po ni mo maangkon ang kaluwasan kay gininay man ni mo. No, dili, dapat dili ka agnos, dili ta atheist, dili ta agnostic nga mga tao. No, so dapat imong tuuhan kay ang Dios dili man makita, espiritu man siya. Mao nang nagpakatao siya in the person of Jesus Christ para lang gud maportray niya, mapapakita niya sa tao ang pagka-Dios niya. So, sa questionon pa gyud nato ang pagka-Dios sa Ginoo. Kabalo mo kinsa nag-question number 1 sa pagka-Dios sa Ginoo? Ang yawa ra ba gyud, no? Tung Dios ka, himo adon lang tinapay, himo adon lang bato og tinapay. Oh, naliman ka na. Lumapon ni siya sa atua mga tao. Ayaw na question na. Ayaw na huna-una. Ayaw na. Tagay na tagay. Problema na. Kay, ang ato himo lang yun, tuuhi. No, tuuhi ang gihimo sa Dios. Nagpakatao siya. Napakita siya din sa kalibutan. Dili lang siya tao nga simple. But God, no, himself, nga, para
ang tao maka-witness. Una ang naka-witness, katong nituon niya. Isa man ang una nituon niya. Siyempre, mga prophets, no, kaning mga sa Old Testament, to sila Noah, no, Moses, Abraham. So tanan, halos kini sila nito. Dili na po sa New Testament, mga apostles, na naka-witness, nakakita, nakahibalo. Mga bitaw nang naay word of God, gi-preserve, gi-keep kini siya, para mapaabot sa ato akaroon. Mauna nakanindot sa pulong sa Ginoo, kaya yun ang gi-preserve para ang tao makasabot, no? Makahibalo. Hindi man ta makahibalo kung reliyon na ibasihan na to, no? So, mauni, una, number one, the sureness of everlasting life. Number one, the certainty of Christ's promise. Number two, the condition for salvation. Now, ang condition for salvation, believe on Him, no? Tuohi, no, ang gihimo niya. Number three, hot everlasting life. Wow! Kung ikaw mo tuo, hot everlasting life. So, unsa man ni, eternal life is a present position, not merely a future hope. It begins the moment one believes. No? Sa pagsugod ni mog tuo, everlasting means eternal, never ending. No, John 3:16. Itong masahon ng John 3:16. Common. John 3:16. Common kayo ni siya. John 3:16. Ingon din sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ngayon siya, verse 18. No, itong masahon ng verse 18. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Dalawa, di gani ni mutuuhan si Jesus Christ nga siya anak sa Dios, siya Dios, condemned already na, no, condemned na yung ka. Wala na chance. Mula mo ingon sila nga, unsa magyud ang mortal sin, ha? Kaya na to kana balik Kristo, mortal sin, ingon nila. Ang mortal sin mo na ni siya kanang gi-deny ni mo si Jesus Christ as God, no? I-deny na, wala tuohi. And mao ni siya ingon sa John 5:24, no? John 5:24. Ingon diri, verily, verily. Oh, balik tapo, no? Sa pagkatinod, ako nag-aingon diha kaninyo, he that heareth my word, notice ha, kinsa katong nagapaminaw sa akong pulong, and believeth on him that sent me. No? So, pasabot, Jesus Christ, gipadala niya diri sa kalibutan, kay para unsa man, siya ang maghimo. Matong gilatos siya, gipaantos siya, no, gilansang sa cross, namatay, gilubong, nabanhaw sa tulo ka adlaw. Mao na ingon diri, on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Mao lima ka, dili nakapadulong kay mamatay man tang atong lawas, pero ang kalag kung way kriyo patay po ni siya, mao passed from death unto life, kay padulong unta ta sa condemnation, padulong unta ta sa impierno, pero salamat, nginituo ka o nidawat ka sa pulong sa Ginoo. So, imong gidawat, especially kung lagisgot o kaluwasan. Maulang karon palang daan, siguraduhan yun yung kaluwasan. Ang kunag yun si Jesus Christ, ang kunag yun ang Ginoo, nga imuhag yun siyang personal nga mangluluwas. No, John 20. John 20. Atong tanaw ng John chapter 20. John chapter 20. Verse 31. Naingon din sa verse 31. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Pagkarindot, no?
naatay kinabuhing walay katapusan, pinaagi lang yun kang Jesus Christ. Tuhi nga si Jesus is Christ. Is referring to Christ means Christo is God, no? God himself, Jesus Christ is God. Malutaan na, no? Dili pa yun sa 1 John 5:11. 1 John 5:11. Okay. Atong masawal ang 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 11. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. Kinsa katong naay tiyakang Kristo may kinabuhi. And he that hath not the Son, kinsa katong wala diay kay Kristo siyang kinabuhi, of God hath not life. Walay kinabuhing, wala siya'y kinabuhing maangkon diha sa Ginoo. These things have I written unto you. No, na yung mga pangutan na kanus amal yun ay mahibalo ang tao na siya may kinabuhing walay katapusan. Samtang buhi ka pa, kay kung patay na, wala na may tsansa. No? Ingon diri, that ye may know, or you know, these things have I written unto you. So, Bible kabalo, tagisulat niya para sa ato, para sa buhi, para buhi po ang mabasa, buhi po ang makadungog. O, ingon diri, ingon diya sa verse 13, this things have I written unto you that believe on the name of the Son, that ye may know. So, makahibalo ka na ikaw may kinabuhing walay katapusan. And that ye may believe on the name of the Son of God. So, klaro kayo na ang pulong sa Ginoo. Nindot sa usa ka tawo, ikaw karon nga naminaw, masiguro nimo ang kaluwasan. Kay tuod ang kaluwasan, sure, kay mao ni siya ang promise sa Ginoo. Iyan ang gisulti. No? And then, the condition for salvation. And then number three, the constant comfort. Constant comfort means, kampanti na ka, makaingon na ka, kung maabot man ang kamatayon, maabot man yun ang kamatayon, samantago sa kanato, makaingon na ka nga, heaven is your home. Padulong yun sa langit, imuhang kalag. Kay saad ba na sa Ginoo, di man saad sa religion. Okay, so I hope nga karoon nga gabi, imong nasabtan. No, believers can have assurance of salvation because eternal life is God's gift. Now, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, nindot kayo, no? Bago ta makapadayon sa ato ang sunod nga point, maminaw na punta ko sa kaminsahe sa awit.

Amen. His eyes in on the sparrow. Nindot kayo, no? What? Discouraged ka man, down ka man, unsa man ay mong giagian karon? Ang Dios, idol sa Dios na, isalig sa Ginoo na. Di na to kaya. Di na to kaya sulbaron ang bugat ka problema. No, especially pagkaluwasan na ganisgutanan. Ang tao, yung kanunay, no, magunahuna, yung kanunay, tanga, akong reliyon. No, dili reliyon. Relasyon yun sa Dios. Kanang religion, okay man, pero ang pangutana, kung siya nakatunan ni mo sa imo religion, kung siya nakatunan ni mo sa imo hang ki sandigan nga nagtuka o sakto. No, sakto ang pulong sa Dios. No, pulong sa Dios. Okay, so may gabisad, no, sa Pastor James Pamador, no, sa Bohol. Kung sa inyo ang radio station niya, Pastor, sa inyo ang pansa Bohol, no, kay namagoy member diha sa anak na ko sa Libuna, missionary siya, Libuna, akong anak, na member nila nga ni Uli og Bohol, no, so makabisit po diha sa inyo, ha, kay namatyan man to sila, no, sa Bohol man, eh, Pastor James Pamador, no, I believe, no, mawaman siya, bro, kaya kwan, makanibad, kinamdong ka, ako kay Kwanis, si Pastor James Pamador, ako na nila na yung papa sa una kay mag-online, no, nato siya yung mga kuan, nato siya lesson, no, sa whiteboard, magsulat dito sa kanunay. Pastor James, no, I believe, mauli si Pastor James Pamador, no? Masa na inyohang dial niya, Pastor, sa inyohang radyo sa Bohol, kay kung ato po ma-share, no, sa atong mga kaigalaan nga naadya sa Bohol, no? So, para atong mamasulti diri sa ato ang kaya napon sila yung radio ministry. No, napon sila yung radio station sa Bohol. So, kung napon mo sa Bohol, i-open po na ninyong diri sa ato, si Burman atong labalan. 104.3, no, si Pastor Jonathan Santa Maria. No, so, okay, palayon ta. No, the sureness of everlasting life. The sureness of everlasting life. Asa na ito makaplagan ang kamatuuran, ang kasiguraduhan sa kinabuhin walay katapusan. Yes, of course, Christ's promise. No, the certainty of Christ's promise. Then, the condition for salvation. The condition for salvation, he that believeth on me. So, tuuhi si Kristo, tuuhi ang Ginoo. No? Isalig na to sa Ginoo. Ayaw isalig sa imong kaugalingong pamagi. No, gali, ingon ang Bible, there is a way which seemeth right away unto man, but the end thereof are the ways of death. No, so then, the constant comfort, nindot kayo, constant means diha na yon. No, karon kung mutuo ka nga si Jesus Christ manluluwas, tuo ka nga siya ang Ginoo gipadala diri sa kalibutan, no, so kung imong tuuhan nga ikaw karon makasasala tungod sa atong mga sala, di kita kanto o langit. Kaya what I mean, atong talag, di kita kanto o langit. Kaya ang lawas, ibilin raman eh sa lumganan. No? Ang kalag, dili may God mamatay. Kaya ang kalag, maumali sa karon, naasay five senses mo, makasultita, makakudungog ka, makakita ka, makafeel ka, masakitan ka, tungod kay ang kalag, naapa, within sa ato karon, napatay gininhawa. Pag mamatay ang tao, musiparit yun na iyahang kalag sa iyahang lawas. No, pag siparar ana sa imuhang kalag sa lawas, siyempre, patay ka naman. Wala na. Bisa pag-usahaw din mo ng patay stulti. No, narabatay belief. No, sorry lang ha. Reality man siya. Kamu nga, nagunahuna ang mga tao sa hay nga. Ang tao, pag mamatay, magsuroy-suroy pa nga itong kalag. Klaro man kayo ang Luke chapter 16. Naa na may nakabutang sa Luke 16. Gani ang Hebrews chapter 9:27. Human mamatay ang tao, hukman diritso. Dili na na siya muagi og 9 days og 40 days. No, dili na na siya mo sorry pa diris kalibutan ang kalag, wala na. Hukman na diritso. Unya isa pa po, naapag-i-belief na to, kani isang po nisa sa una, ako inalimampung ko nga, kanang patay ato pang istoryahon, no? Di na nakadungog,
wala na na siya, dili na le usahay ra ba no mengon ra bata nga ang patay no inum pa gini mo nga ama pa bantay imo anak bantay imo apo sabay labot ana imo hang patay na man siya di man siya gamhanan pag mamatay mamatay na ang tao na gahom wala na power sa Ginoo ta mo tugyan wala na siya nga mga mali nga konsepto mga hinigugma no mga minahal na mong tigpaminaw karon sir ma'am. Sa Ginoo na to isalig ang tanan. Sa Ginoo ta mo ampo. Ang tao, tao ra na siya. Ayaw na, napagyo isa nga, no, mga karakter, attitude na to, mga, mapa, na alamang kataliwala sa pikas kalibutan. Sa pikas kalibutan, wala lang kalibutan, morni. Maura lang kalibutan, karon nga naata. Pero na ay impyerno, o na ay langit. No, mabitaw na nga kamo mga naminaw karon kanang minteryo no nakabutang pagibutangan pagyon ng minteryo dito ang lubnganan sa inyo ang pang loved ones pamilya butangan pagyon din mo nag RIP diha no RIP butangi og RIP kung siya siguro nga naagid siya ay peace with God na ang tao nga na ay peace na ay relasyon sa Dios. Mo man ingon sa Romans, ato tanaw na. Una tanaw sa Romans chapter 5 man siguro 6. Ato tanaw sa 5. Oh, kani tanaw verse 5, chapter 5, verse 1. Tanaw. Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. O gabo ha? Tanawar ko na, through Jesus Christ gyapon, gipaagi gyapon kang Jesus Christ. Wala gipaagi sa Baptist, wala gipaagi sa Katoliko, wala gipaagi sa Islam, wala gipaagi sa bisan kinsang tao, but Christ. O Christ, kalinaw, ngayon sa man, kaling kalinaw, bitaw nga mayong ka. Kung maabot ang kamatayon, so na kay kalinaw mo ingon, na kay comfort mo ingon, nga, heaven. One day, no, kung sunod panahon, sunod tuig, kanus aman, maabot ang kamatayon sa akong kinabuhi. Kung kanus ang matapos niya akong kinabuhi, maabot ng appointed time, makaingon yung ka, heaven is your home. Why? Naatay comfort sa word of God. Ang nag-comfort, pulong sa Dios. No? So, mauna nga, kung karon ganito, naawon ni Modris kalibutan, ang mga tao, pagmamatyan gani, perti. No? Perti magin na muhila, perti magulanon. Labang bitang buhi pa, sigig away. No, di ba no? Nawar ako ng tao sa iba ka na bang natay nature, mga hipokrito ba? Kinaiya nga di maayo, dapat panalaminan. No? No, tinuod magin ni siya. Reality magin, no? Sa magsuon, ay mga bikil, away-away, dumot-dumot. Pagmamatay, hilak-hilak. No? Maguul-guul ka. Kaplastikan na lang siya. No? No, sa mag-asawa, bana na matay. Yan, ay mo kong gibiyaan to. Labong bitang boy, siya kapangaway. Oh. No? Atik ka na. Sure. Pag sure, diha. Pag sure. No? Eh, dapat karon buhi pa ipakita ninyo. Matag-usa, ang gugmang tinuod o ang kalipay nga tinuod. Hmm? Ayaw, siya away-away. Ay, siya pamikil. No? Ay, sabton daw kay tiguang lang. Ay, ang tao nga tinuod nga luwas anak sa Dios na ay Kristo siya kasing-kasing dili sabtunon oy no dili ako alam po niya asa ako lang ni ang tao nga naay relasyon sa Dios dili dapat sabtunon dapat makasabot klaro ko ang Bible ba peace that passeth all understanding wow kanin daw to mabayan ang pulong sa Ginoo no makasabot ka inali ang dapat ang pagsinabtanay, no? So, nindot nga, ikaw, makasiguro sa kaluwasan. Then, dalas, ato ta. No, dalas. No, ato ang isgutan ang last point, no? Iyudri? Number 4, the confidence of the believer. Wow, confidence of the believer. Eternal life is secured by Christ, not by human merit. Because Christ gives eternal life, believers can live with confidence and hope. John 6:37. Okay, John 6:37. Luke
John, no? Atong tanawon ang 6:37 of John. Ingon sa 6:37, "And all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out." Wala na. Di na kay cast out. Wala na. Confident kayo ka, makaingon nga heaven is your home. No? And then, usap pa. 39. Usap sa 39. "And this is the Father's will, which hath sent me, and of all which he hath given me, I should lose nothing." So, walay. Mawalay, mawala. "But should raise it up again at the last day." Wow. Nindot na daw? Sa maabot ka panahon, sa pagtapos aning panahon, pagtapos man sa gitawag na to na kanikalibutan, tapuson magyun sa Ginoo. Tapuson yan eh. No, tapuson yan eh, pero naapatay agian, or rather agian ang mga unbeliever at pasila agian tribulation period. Napasila agian tribulation period, and then kita po, no, napoy the second coming, no, the touchdown of Christ, no, the Ginoo mo, touchdown magyun siya. So, naay pagtapos, humanon magyun.

Verse 14, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. Kabalo sa kinsa iya ha. No? Kabalo sa kinsa yun ng iya ha. 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Verse 28, and I give unto them eternal life and they shall never perish neither shall any man pluck them out of mine. Wala na yung makakuha na. Mahala na ka din doon kaya natin assurance. No, confident ta to say that I am saved because ang kaluwasan, ang naghatag ang Diyos, di na po na pwede bawi o nibisan kinsa. No, I and my Father, verse 3, my Father which gave them me is greater than all and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Wala na yung makakuha, ana. Wala na yung makaagaw, ana. Romans 8. Masahan ng Romans 8. 8:38. No, Romans 8:38. Yung 3, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creation shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So wala na makasiparar na to. Pasabot, sigurado, tinood, confident. Live faithfully, gratefully, and boldly because of the assurance found in Christ. So now, money. John 6:47, the present yun is at the heart of the gospel is one. No, gisgutan din, Christ speaks with authority. Salvation comes through believing in Him. Everlasting life is God's present gift to every believer. So, karoon nga gabi eh. Money, yun niya, I verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Karoon nga gabi, sir, ma'am, ikaw ako ang tabangan. Kung gusto ka mo dawat, nito na ka sa Ginoo, pero wa pa ni mo tuuhi ang kinabuhin ko lay katapusan. Now, karoon nga gabi, gihanta ka. Simple lang, sayon lang kayo. Tuuhi ang gihimo ni Jesus Christ. Tuuhi ang gihimo sa Ginoo. Tuuhi nga ang Diyos ang mangluluwas. By faith, karoon dawata siya. Maningon sa Bible, if you believe, mangayo ka pa sa ilo karon, mo confess ka, Lord, I am a sinner. Tungod sa akong mga sala, nahimulag ko nimo, tungod sa akong mga sala, maimperno ko. But karon Ginoo, dawaton ta ka by faith. By faith. Dawaton ta ka. Personal, na akong maluluwas. Hari akong kinabuhi. Akaw ako o ako imuhala. May kinabuhing walay katapusan ka. Ana na ka simple. Ana na ka sayon. No, kung gusto ka i-guide ta ka karon gabi. Naminaw kasi imong radyo ayaw sa glakaw. So gitawag ka ayaw sa makadiot lang so, kanilang i-guide ta ka kay wa ta ka balo basin ugma basin mauna po ning ulahi nimo karon nga adlaw. Ang importante makasiguro ka. This time unsa ni kapit sa ganiron? 30. No, July 30. Nituo ka, nidawat ka. Mao ni imong second birth. Mao ni ingon sa Bible, now you are born again in Christ. Okay, so gayahanta ka. No, sundan nga pag-ampo di sa mga nemo tangan. Piyong imo mata, sundan kini nga pag-ampo. Ako sa una mag-pray. Maingon lang ko sunda lang. Ako sa una mag-pray. Lagi tulog mahigugmaon ka Diyos. Salamat ni Takna sa kagabiyon. Salamat Lord. Kung ano naman karon Lord, nakatunin siya lang radio 105.9. Lord, yes, wala sa kabalo asa padulong iyahang kalaguman sa kamatayon. But tonight Lord, I pray. Tabangin sa Lord siya ang desisyon. Ayaw tuguti Ginoo tagaan sa doubt. Tagaan siya duda, Lord, sa kalaban karon nga gabi. Kamalumi, Satan would always try, Lord, to give doubt to each everyone. Lord, as they, nakadungog siya imuhang pulong. But Lord, please tonight, tabangin na mo hinigugma, Ginoo, higala nga naminaw karon nga gabi. Lord, sir, ma'am, sundan niya pag-ampoy. Yun ang pagdawat sa Ginoo. Sundan ni Ginoo, Lord Jesus Christ, salamat na ang pamaagi sa kaluwasan, ikaw. Salamat, Lord Jesus Christ, na ang imong gihimo dito sa cross sa Kalbaryo tungod pagbayad sa akong mga sala. Busa karon Lord Jesus Christ, ikaw akong saligan, tuuhan. Dawaton, pariyon sa akong kasing-kasing, isip akong personal nga maluluwas. Please, Lord Jesus Christ, luwas ako karon. Kini akong giampo sa pangalan ni Jesucristo na akong bugtong maluluwas. Amen. So, ana lang kasimple, sir, ma'am. Sayon ra kayo. Kung nito ka karon nga didawat ka kay Jesus Christ, ito ka karon nga ikaw iya na, ito ka nga imuha na siya. Ninyo na sa John, 1 John 6:19, 1 Corinthians 6:19, what know ye not that your body is the temple of the living God, which temple ye are, and ye are not of your own.

0: trato pa sa lang wala sin mali ta no. 1 Corinthians 6:9. Ako lang ihatag sa imo nga verse kadali. No, 1 Corinthians. What know ye not, no? 6:19 na ta, no? 6:19. No, ingon diha. What know ye not? Wala ba kay balo that your body is the temple of the living or the Holy Ghost which is in you. So karon, kay gidawat naman nimo si Jesus Christ, Ginoo, sa imo ang kasing-kasing templo na sa Dios ni atong lawas. So kay kani templo naman sa Dios, dili na ni imo ha. So pasabot ang magbuot, ang magkontrol ang Dios na. So karon kung unsa ang gusto sa Dios mo ay sunda. No, ingon diri which ye have of God and ye are not of your own. Why? Because the Bible says in 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God. So karon i-glorify na ang Dios sa imong lawas. Muna, Sunday, musimba jud ka. Tagaig yun ang time. Kaya kung di po ka musimba, di po ka mag-grow. Merkulis, simba ka. So, mauna kanindot ang tao nga nai-relasyon sa Dios. So, hinay-hinay lang na. Di man sa diritso. No, hinay-hinay. So, if you are na kay mga pangutana, pwede ka mangutana, tagaan ta kag number, di po ko makigdebate, kay ko makigdebate po, wa po ayo na pride na lang man no. Always na po nako ito mag Bible po. Kung gusto po ka pangutana, da der nga pangutana nimo, di tagaan ta kag number nako, pwede ka mo text ako pa. So, unsa man ipasabot ani, unsa man ni? No, unsa so, tagaan ta ka no katabang ko. Sige, pwede na mo ni isulat ni nga number no. 0916 0916 944 7086 0916 944 7086. No, sa TM na ko lang ang number. Ya pastor, no, naalo ko ipangutana. Ipangutana, o sige, atong tubago na sa Bible. O magbisita ka, pangutana niya pastor, asay mo address. Magbisita ko, kuhaon ka na ko, no, pikapunta ka, dadon ta ka simbahan. O asa po ka, pwede po ganun ako ihatod. So, para lang, matabangan ka, magiyahan ka sa spiritual aspect. Okay, so, dagang salamat sa mga naminaw, no, sa atong mga kaigala, no, especially po sa atong mga igsoon diha sa Padada, no, si Pastor Giovanni Uton, no, nagapaminaw na siya sa radyo. And also si Pastor Gerard Leo Titong, di na to ni makalimutani kay always ni siya nagapaminaw, no, Pastor Gerard Leo Titong diha sa Kiblawan, no, under kay Pastor Ray Dakipil, no, nga iyan na nga missionary. Okay, so daghang salamat sa iyong pagpaminaw. No, balikon ako ang programa sa Anchor Radio 105.9 daily. No, pwede ka maminaw i-tune in ang inyong radio diha sa 105.9 at ay madunggal nga mga mensahe sa Alawiton. And bapo puta mag-end sa ato ang programa niya, Brad, andam na tong Nothing Between ni Pastor Johnny Dato ya kay Basig. Mahabayan ang paborito na. Okay, so mag-close na sa pagampo. Let us pray. Most gracious and loving God, in the name of Jesus Christ, our Savior, salamat, Lord, karong gabi. Salamat sa imong paggamit, sa imong alagad. Salamat kung ano naman yung nagdawat ka nimo. Salamat, Lord, sa programa sa Anchor Radio 105.9. Padayon ikaw, Lord, naga-bless ani Lord, yung ministry. O gani, Ginoo, padayon kami mag-pray. Adong na yung mga kalag, diri nga maluwas. And maabot ang panahon, Ginoo, madunggan, makita na mo, nga nangalagad, through this station, Ginoo. Even, Lord, sa among street pitching, also praying, Lord, nga, ugma, Ginoo, ang kadaugan, usab. Team Highways and Byways with Pastor Jed Resurrection and Company, Ginoo. I pray sa kadaugan. Umayang panahon, weather, Ginoo, please. Mga, ang pingi kami ni Brother Tricia po pamauli, Lord. Gaya mong mga motor. Ang pingi, limpiuhi among mga dalan. Ayaw tuguti ka doon na mga dautan. Mga sakyanan, Ginoo, nga nakapalibot ka na mo. I-take control kay ni Lord, please. Salamat, Lord, sa blessings spiritual in Jesus Christ. I pray. Amen and amen. Okay, daga salamat ka muna minaw sa Anchor Radio 105.9 proclaiming Jesus saves. God bless and good night.
1: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio proclaiming Jesus saves. Jesus saves.
2: How do you spell faith? F-A-I-T-H. Faith. Now, each one of those letters stands for something to help you understand what faith is. Forgetting all, I trust Him. Faith. forgetting all, I trust Him. That means forgetting all the good works and instead putting your trust in Jesus. Let's say it one more time. Faith, forgetting all, I trust Him.